0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyo ngini aba uuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Lari gien, aba larinya gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yolon, minebe hagia gurigi yolon, kayanuha meme la uuri to, Asi da gudai nichigu, nichigali tirichatun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya gubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichigai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buweyogu, laludu bafunagi ye luba launabunia. Narinya harihon, lagu lichigubai la haricha hon, animadara sehabai. Gamalumon, damele nagiri budun awle uguri garuwari guti ubawagun, Nadari rubafunasa afia ni hada agurigi hau bowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himplu hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamali gibge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
1: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bongiu. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri garigi. Iberutinha, salufritinha, gagabarahatinha, nikei aguberhati licensio na gomadile. Ayunaratina bia uwei aso lida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginha disi lida ge kada sale beluritu nu bom. Ahinti aguberhati licensio na gomadi, abalerederu disse. Ma bom seruti ni luli nyuru ni larihi sinelo, le luenu luna bom lanangu lungu. Abohurgu leila nigua gulau igarigo, larinhaga, bongiu, gudemena bom, aulega figuti. Narinya harihun luagu giri bula agubrahati ligia lubion, resibi nyulei bungiyo, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate le, abaha denha honha ananha balinya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, Aba larinya guhon lanigu.
1: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruin habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, larinya galun.
3: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
2: Larinya ga Jesusu lun,
1: Ka wagu baringa no buiti, abar gunyam buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
3: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
1: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruin habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruin habongiyo.
2: Aba hariengun, ha agambu bali,
3: Kati tigayara bila salbaru.
2: Larinya ga Jesusu hon.
1: Le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
2: Larinya ga feduru lun.
4: Wabure me, igira wa mali sun le vamati luwa falaru nipu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo luagu larui ha bungiyo, Libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinya gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama rikinye nwagu la finyere. A finye te ginye lwagu nungu che le au na habalini. Le ginye arihetine, la rihinye ginye le au na habalini. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nun son la ha finye te nwagu, lu merede hama lida luburiga. Le agambu tinereron, animadiga ti gasu lau, mama au asia diru balin. La diga mama ni abin alun asia diru niya gurigia ubo wagu, ni abin asalbaranya. Le me bene siyeti nao, madiga liga gasu lau nereron, Ani hein lu ti la siya diru ni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basiya dire li dame lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligia arinya gubalin le lube in arinya guni nun, luma le lube in arufu dahani. Ani subudi numuti, lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti narinya gubay, ke larinya guni nungu chi nun narinya gay.
2: San Juan, capítulo 13.
3: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubo le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu ha ubo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala alibuga mafia samino lido Judas Iscariote lu letere geru ni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu luagu luma gela bungi uliabi. Ani lumu balagi bungi ulagiri buda, subudi lumuti meha kien luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Da luba iti hadine ruyen la, aba lasa arulwegi edabula, aba la raga chono lida, aba la gure aba tuwaya lila nagu. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi, aba la gome serun achibe hagudi disipulu. Aba la raga hanitau tuwaya to lila nagu abu. Da ebele la chiba alilubai, Lugu disimo Feduru, abalariengo Feduru lo.
4: Nabureme, pachiba lisano gudi.
3: Abalariengo Jesus lo.
1: Wento, ueti gufuran da bani lena dugube, ufana da bubay lariginya.
3: Abalariengo Feduru lo.
4: Machibu bubay no gudi.
3: Lariega Jesus lo.
1: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafara banuma.
3: Abalariengo Simo Feduru lo.
4: Mamar gulano gudi bachiba. Si babe ginye nuha buluma ni chigi.
3: Lariye ga Jesus ulu.
1: Le aga walibe, lugudi rigunye abusin rala chibuniwa. La diga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tun, loe dige aba hida gine.
3: Le lariye gubay, logu mama la suhagi ya haruma tiya. La diga subudi lani kabala ederigiri. La asuru la chibuni Jesus uhagudi. Aba ya la dono nulida. Aba ya la nyono logu dablu. Aba la niye guhon.
1: Ufona ta humuti sansun le na dugu bihong. Hugu ya, agowa hatu no maestro luma na bureme ani rishatu la duga itara linye. Ahi tishu banu bali hugudi la usunha maestro na ani habureme lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hon lunha dugu ni libe meme le na dugu bai. Ni narin hau, lagu minyo wala ni aba musu loe li yubudiri ni aba le au na hoti loe le au na habali. Ahingufuran da humaburi katile ani adiga humeime gunda abadun. Mama tiyane dumere henye huwagu sun huwe. Subudin muti akaten yalana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunflirun le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuagon. Nanayo ginyen le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamu go lago awla Kristu bay. Ninarin hau, lago le lan eresi biruti le nounaha. Resibi lumuti na ginye, ani le resibi rutina, resibi lumuti ginye le au na habalina.
3: Lasono laniyegu ni Jesusu sun kate ile, aba la sandiru saragu iru ni tida alaniki, aba laniyegu furago.
1: Ninaru hau, la uledere gerubadna la aba hita ginye.
3: Aba tihagume seru disipulugu ariyegu hawa ugon, ibide gohon kalna hada gen wago beladimu reha Jesusu. Au huwa, Le burha banugara dato, abahata ge disipulu, le wairi bayisi elung Jesus. Loba ginyadi nalida adineruni, abaladugu Simon Feduru sayin no nalgu duni Jesusu, kala wada ge wagu beladimune. Abati na yarafaduti malung Jesusu, abanani ye gulung.
4: Napureme,